0: još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Surya Namah, poziv Sunca. Anahat.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhanaya Namaha.
0: Sahasev Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasev Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: I Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I još jedan put. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhanaya Namaha.
0: Sahasaya.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasaya Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasan.